Magandang gabi sa inyong lahat na nakaabang sa pagpasada ng jeepney. Ako ang inyong chauffeur, si Kuya Rob. Dadalhin kayo sa makulay na nakaraan ng ating kasaysayan. Makikinig ng mga awiting nagbabalik tanaw sa ating mga nakaraan. Pag-uusap.

0: Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Alas 9 na naman dito sa Brisbane at Lunes. At syempre, bibiyahe na ang programa. Give me. Ako ay yung driver, Rob Wenceslao, at kasalukuyang sumasakay ang ating mga kasama. Si Nikki, si Sai, at si Reggie.
1: Magandang gabi.

0: ang Storybridge Brisbane. Kasama ko si Sai, of course, hello, si Nikki, and sa mga listeners natin. Sige, konting tiyaga lang, medyo mauga yung jeep. Kasi masyadong mukhang heavy strength naman tong gorilla, ano mo, gorilla pad mo. Gorilla pad tawag dyan, di ba?
1: Gorilla pad.
2: Yan. Okay, kita na kayo lahat, ha?
3: Kita
2: na lahat.
3: Ay, sige,
0: kita
3: sige.
0: Yung force. Kita yung force. Alam mo kung anong force?
2: Oh,
0: alam mo yung force?
2: Susunod ng vibes.
3: Pareho kami hindi.
0: Napakinggan niyo po si Ray Valera. Anong kanta yun?
4: Kumusta ka?
0: Kumusta ka? Kamusta ka? Yun ang ating opening song.
4: O, siyempre, ano natin, yung ating mga regulars. Alam niyo na yun.
0: Diyan na sila? Oh. Yeah, bigyan mo natin sila ng 5 minutes. Medyo rocky yung ano natin.
3: Hiningal.
4: Hiningal ba?
3: Hiningal lang mga
0: ano. Ano tawag pag yung ano, baku-baku yung daan?
4: Hindi baku-baku.
0: Hindi, pero yung tawag.
4: Lubak-lubak.
0: Rough road. Rough road. Lubak-lubak na yung start natin.
4: Ayan na.
0: Kasi ang tigas-tigas ng ano eh. Ang tigas ng gorilla pa mo eh.
3: Tabingi.
4: Ha?
0: Tabingi.
4: Tabingi.
0: Dapat
4: ano, patingin?
0: Oh.
4: Ah, hindi ba pwede sa ano, sa Facebook yung ano? Ayun, ayun, ayun. Hindi kayo masakit eh. Dadalawa.
3: Okay lang. Gaganon-ganon naman ako.
4: Kailangan, nandito ka dahil ikaw ang pinaka-ano dito.
0: Ayun na, umikot. Umikot. Yes!
4: Kailangan, ikaw ang nandito. Sige, kailangan, ikaw ang nandito.
0: Anong Tagalog ng pink?
4: Ha? Pusya.
0: Rosas. Ako na pag-rosas.
4: Ano yung pink? Mapusya? Mapusyaw?
0: Mapusya. Spell mo nga?
4: Pink
0: na lang ulit.
4: Balik tayo sa pink.
0: Pink na lang ulit. Rosas na lang. Madali spell.
4: Okay. Batiin natin yung ating mga. Si Boy Trinal. Nandito si Boy Trinal. Yeah, siyempre. Ano yan? Boyet, pag meron kayong ano, meron kayong request na awit, i-message mo lang para ma-play natin. Para sa iyo siyempre, sa mga listeners natin. Mhm. Ano pa ba? Josie na yan.
0: Anong mga tatalakay natin?
4: Ngayon, yung ano natin, kilala niyo si Mamaya, birthday niya ngayon eh. Singer na singer, babae. Nakapartner ni Agamulak sa ano?
0: Singer, babae?
4: Ha?
0: Lea.
4: Hindi, sa sitcom sa ano? Si
0: Agot Isidro?
4: Yes!
0: Bakit naman nagka-concert siya The Story of AI of Agot Isidro? 60 years old na siya.
4: Oh.
0: Diba? Alam mo ba na dating backup singer na siya ni Sharon Canata?
4: Kala ko backup singer ni Sai.
0: Ni Sai Cuneta. Tapos, may banda ba siya? Dapat Sai, alam mo to. Pero anyway,
4: hindi.
0: Siya backup singer.
4: Mamaya na.
3: Mamaya pa ba?
0: Sige, ano pa? Si Agot Isidro. Meron pa.
4: Meron pa tayo isa, si ano pa, si...
3: Si
4: Kuya
0: makabagsik.
4: Si... si Sekreta, ay si ano, si dating general. General problem. Si, ano yun naman, ano to, matinong general to. Si General Renato de Villa.
0: Isa ba na ako ni, ano, Corazon Aquino, diba?
4: Ramos.
0: Siya ba? Kasi si Corazon Aquino, si Ramos. Tama yung general niya. Tapos, okay. Meron ba?
4: Sino?
0: Sinunod ba kayo ng World Cup? FIFA World
3: yes.
0: Cup?
3: Yes!
4: Oh,
3: congratulations!
0: Sa Espanya.
3: Espanya!
0: Espanya 1-0. Alam mo ba kanina, paglabas ko na... 2? 1-0. Paglabas ko sa train kanina, merong ano, nanonood ng ano. Nanonood ng sa phone niya. Sabi ko, no score. Tapos sabi niya, 0-0. Tapos, yun na nagkakantuhan na kami sa ano, nagkakantuhan na kami sa train. Mga ibang pasahero nagkikwento rin. Tapos, muting sa Orgin Junior. Kanya, muting fresh pan. Paglalo na sila.
4: Dati mong ano yan, mother country.
0: Mother country, inang Espanya.
4: Oo, oh, diba?
0: Pero yung game, sabi sa New

0: nasa ano.
1: Kasi hindi naman sila finalists.
0: Pero, sila yung host.
2: Sila yung ano, host.
1: Sabi ko kasi nga, sila yung host.
0: Oh. Sila yung host. Tsaka, pero ngayon, meron na silang halftime. Dati wala namang halftime. Well, there's sort of halftime, pero hindi ganun kahaba na halftime na parang Super Bowl halftime.
1: Ngayon, hintay ko nga yun kasi nga, halftime BTS, hindi ko inabot.
2: Mamaya, babalik tayo, pag-usapan natin ng FIFA, si Agot, at si ano, Renato De Villa.
0: Divilla. No, may quiz, may bonus.
2: Oh, meron,
0: may
2: meron.
0: Bonus question.
2: Nais natin batiin si Ate Feli Nalyas dyan sa Nalyas Santos, sa Yara Bilba, nanonood dyan. Okay, ayan, magandang gabi sa inyo dyan, Ate Feli at kay Ate Baby ng Yara Bilba. Ano yan? Newly, ano yan, yung bagong suburb na nadidevelop. Palawak na ng palo. Hindi nadaanan niya papunta sa inyo.
0: Yara Bilba. Yara sa inyo Bilba. Pag doon. No?
2: Sa inyo.
0: Katabi yan ang Jim Bumba. Hindi.
2: Hindi.
0: Pero in that area.
2: Pagdaling ka ng Logan, Logan, papunta sa inyo.
0: Oh.
2: Dadaanan nyo ang Yara Bilba. Pag galing sa amin,
0: Jim Bumba.
2: Hindi. Dumadaan kami ng Yara Bilba, tas kakaliwa, papunta na sa inyo.
0: Saan ang Jim Bumba? Bakit
2: man? Dire-diretso
3: ng Bow Desert.
2: Dire-diretso.
3: So, walang liguliko.
0: Ah, walang. Tapos pag mainit na.
2: Kasi pag ano, yun, dire-diretso. Pero pag nagbiglang liko ka, iba naman ang punta mo nun.
0: Jim Bumba na. Yun yung Jim Bumba.
3: Hindi. Dire-diretso ka.
2: Pasig na punta mo nun pag nagpunta ka.
1: Ilan yung kinabasa na.
2: Pag nagbiglang ligo ka, Pasig o kaya Santa Mesa ang bagsak mo.
1: Ito, kilala mo ba si Kron?
2: Hindi
0: mo pwede binati yung mga taga Mindoro.
2: Mamaya sila, mamaya. Pagbalagan na, sige na nga. Sinabi mo na. Bibitinin pa. No? Ayan, nakikinig sila ngayon, si Willie at Stella Bala. At si Boss Mark ng Calapan, Mindoro. Magandang gabi sa inyo lahat. At patuloy lang ang pakikinig. Kung meron kayong request na awitin, paki-message lang sa akin at ating pipilitin. Ayan, nakikinig na daw sila. Tama-tama. Oh. Shout out! Dito kami nakikinig ni Boss Mark. Ayan, nakikinig si Boss Mark Malapitan. Isa sa mga ano yan, kingpin sa ano, Calapan, Mindoro. Ano, baka meron kayong request dyan sa Calapan, ha? I-message lang at ating ipe-play. Baka, ano, hintayin namin. Okay, magbabalik ang jeepney at ayan, Maynila. Kailangan nyo ba yung kumanta ng Maynila?
0: Hot dogs.
2: Galing talaga.
0: Maynila.
2: Hindi ba Maynila?
0: Keep coming back
2: to Manila. Okay. Sige, magbabalik kami.
0: Alamin natin
2: pagkatapos ng
0: kanta.
2: Oh, si Renato De Villa at si Agot Isidro. Magbabalik ng jeepney. Ayaw mo tumigil. Ayaw mo mag-play, ha? Mahina internet natin. Nawala ang internet. Teka muna, salita lang kayo.
0: Sige, wala. Salita. Hindi mo dapat i-off yan. Wala akong marinig.
1: Wala
0: okay ba ito? Nasa general ka na. Gitna nang naabirya kami, ah.
1: Hindi, naririnig ko yung music, pero hindi yung
0: mic. Wala akong marinig na music kasi wala, mahina tayo. Yung ano.
1: Patay ba yung mic?
0: Kanina, okay naman, ah.
2: Sige, salita lang.
0: Kanina, okay naman.
2: Ayan, kita niya. Dinig nyo na, no?
0: Oo.
2: Okay, hello? Sige. At meron lang kaming technical problem dahil ang internet natin ay...
0: Simulan na natin si, ano?
2: Si Agot.
0: Si Agot. Si
2: Renato De Villa. Sige, umpisahan mo habang ako yung nakakalikot dito.
0: Ilan ang anak ni Renato De Villa?
2: masyadong technical yung tanong mo.
0: Saan siya pinanganak? Ayan. Saan siya pinanganak?
2: Batangas.
0: Si Renato De Villa. Okay. Sino ang tatlong president yung ano niya
2: ang pinagsilbihan.
0: Pinagsilbihan niya. Mm-hmm. So he was Secretary of National Defense under Corazon. Aquino, Fidel Ramos, pero nung ano na, Gloria, nung kay Arroyo na, executive secretary naman siya.
2: Mm-hmm.
0: Yun. Ano pa ba? Naalala ko to yun. Naalala ko pa yung
4: sure. Yung anak niya, yung, or asawa niya, yung may hawak ng, ano yan?
2: Si Mrs. Debilla, yung oh, asawa
0: si
2: niya.
0: Si Monica Barica, yung kanyang
2: oh, daw sabi ni Nico.
0: hindi ko alam. Alamin natin kung si Monica Barica ang pero ang ano to, ang siya yung general nung time na nag-kudeta si ano, si Gringo, si Honasan.
4: Mm-hmm.
0: Siya yung tagapagtanggol.
2: Tagapagtanggol ng bayan.
0: Ng bayan. Ano pa bang mga gusto nating malaman kay Renato Deville? Pero ano lang siya, parang
2: ano siya, hindi siya
0: steady lang.
2: Hindi siya masyadong parang alam mo yung ano tawag doon, yung masyadong malakas ang ano yung kanyang hindi masyadong malakas yung personality, parang ganun.
0: Parang steady lang siya, but you know he, you know.
2: Pero he works.
0: He's a PMA-er. And then, ano pa siya, may business background pa siya because he graduated from AIM. So, you know, he just does the job. Ay, iiwan na tayo ng driver natin.
4: Ay, kuya, mahaba, ano?
0: Pwede ba ano lang sa archive natin?
2: Okay, mamaya. Radio.
4: Wag mo kami ginugulat.
0: Ginugulat mo naman kami. Natataranta ang driver namin kung nalalaman nyo lang. Sa mga nanonood sa live, medyo lumiko kami at hindi namin alam kung paano lumabas.
4: Ito laki kong to bago.
0: Ito na lang, bonus question. Sino ang first Filipino chief of the Philippine Constabulary?
1: Hello?
0: Hindi na to si De Villa.
1: Ay, hindi na.
0: Pero, alam nyo, pag nalaman nyo, maiinis kayo. Ba't hindi nyo alam?
2: Bakit nga namin hindi alam?
0: Kasi ang pangalan niya ay si Brigadier General Rafael
4: Alunan.
0: Krame. Cab Krame! Oh, yun ako yung bonus question. It has been the yung Camp Krame has been the official headquarters of the Philippine Constabulary from 1935 to 1991.
2: Oh, balik na tayo kay ano? Kay Renato De Villa, si General. Nasaan na tayo? Ano na yung na-discuss mo sa Edsa Revolution, di ba? No 1986, bilang regional commander sa Bicol, pumanik siya sa people power. Pinili niya ang demokrasya kaysa diktadura. Tinipon ang kanyang tropa at nagdeklara ng suporta kina Enrile at Ramos, isa sa mga critical na hakbang sa tagumpay ng Edsa. Okay, tama, paibotal pala yung pag-ano niya, pag-sama niya kila Enrile at Ramos.
0: Background lang.
2: Hindi nga siya yung ano, yung ano tawag nga sa personality.
0: He's not out there. He's not out there.
2: Tapos, ayun, sinabi mo na kanina.
0: So, solid lang.
2: Naging Secretary of National Defense, 1991 to 1997. Sa panahon ni ilalim ni President Aquino at Ramos. At pinangunahan niya ang AFP Modernization Disaster Response bilang NDCC Chair at professionalization ng militar. Sa politika naman, pumasok din siya at naglingkod sa pamahalaan. Noong 1998, tumakbo siya sa pagkapangulo. Tumakbo pala siya. Dala ang platformang anti-corruption, social service at participatory governance. Ah, hindi siya mananalo.
0: Talo siya ni ERAP.
2: Hindi, maganda yung plataforma niya. Hindi siya mananalo.
0: Tsaka again siya kay ERAP. Landslide yung pagkapanalo ni ERAP.
2: Pero noong 2001, kaya nga hindi siya mananalo kasi ang gusto natin mga artista, siyempre. Noong 2001, naging executive secretary sa Administrasyong Arroyo, kinilala ang kanyang integridad at kakayahan. Parangal at mga pamana, tumanggap ng napakaraming medalya, Presidential Medal of Merit, Distinguished Conduct Star, Philippine Legion of Honor. Uy, bihila ang nakakakuha noon. At na maging US Legion of Merit noong 2004. Muling, ayan, bihira rin na nakakatanggap niyan. Muling pinarangalan ng Outstanding Achievement Medal, patunay ng patuloy na respeto sa kanyang serbisyo. Aktibo pa rin sa Veterans Organization at Strategic Security Groups. Sa panahon ng kaguluhan, ang tunay na leader ay hindi ang pinakamalakas ang sigaw. Yan ang sinasabi natin, di ba? Hindi siya masyadong vocal, kundi hindi ang natitinag sa prinsipyo. Si Renato de Villa ay halimbawa ng tahimik na tapang, profesionalismo at katapatan sa konstitusyon. Hanggang ngayon, ang kanyang pamanas ay gabay sa mga sundalo, opisyal at mamamayan na naniniwala sa demokrasya. Yan po si General Renato de Villa, ang ating ano ngayon, topic.
0: Pinanganak ngayong July 20. Yung Legion of Honor, akala ko yung Magsaysay Award yung pinaka-highest.
2: Ande, pero bihira ang nakakakuha ng Legion of Honor sa mga ano yan, sa mga sundalo. Yung Magsaysay Award sa mga leaders naman yan, di ba? Outstanding, okay. Filipinos, mga leader.
0: I see.
2: Oh, ayan.
0: Si ano, si Manny Pacquiao, Legionnaire. Iba pa ba yun?
2: Legionnaire?
0: Legionnaire siya. Recipient siya. Legionnaire.
2: Oh.
0: Si Pacquiao.
2: Basic kasi alam ko yung Legionnaire yung nasa France, yung mga sundalo ng France. Mm-hmm. Ang tawag Legionnaire kasi iba yung training nila. Pero tumatanggap sila ng mga ibang citizen, pero kailangan i-undergo mo yung training na yun para maging ano ka, Legionnaire. Mm-hmm. O ngayon, tingnan natin kung tutugtog ang Manila.
0: Manila
2: ng hotdog. Okay, magbabalik ang jeepney. Diyan lamang
1: Manila
2: kayo.
1: Manila
2: yung hotdog. Ha? Kung yung hotdog ako, Manila. Ah, ayun. Meron yung ano dito. Meron tayong consultant dito sa music. Pag gano'n daw, pag hotdog ang kumanta,
1: Manila.
2: Kasi sino kumanta ng Manila? Hindi daw alam ng consultant. Pakinggan natin ang hotdog.

0: Inuulit lagi si Pilo eh.
1: Oh, yan. Pasok.
0: Okay. Sige na. Balik tayo kay Agot Isidro.
2: Ay, Agot.
1: Oh, anong balita kay Agot?
0: Oh, may kanta pa ba?
1: Hindi, hindi. Wala na. Punta na tayo kay Agot kasi birthday din niya ngayon. Ilang taon na si Agot? 60 na ba? Sabi mo?
0: 60 years old na.
1: 66. 1966 siya. July 20, 1966. Pinanganak siya sa Marikina. Sa gawaan ng sapatos.
2: 59 lang si Agot. Kayo.
1: Pinatanda.
0: Ngayon? Eh, eh bakit?
1: Eh, July 20, 1966. 2000. O ano na? O sige.
0: 60
1: na. Okay,
0: 1966-2026
1: kilala, eh. Kilala bilang isa sa pinakamahusay na singer-actress ng OPM at Philippine Entertainment. Ang tunay niyang pangalan ay Maria Margarita Amada Teja Isidro. At bunso siya sa anim na magkakapatid. Lumaki siya bilang tahimik, mahiyain, pero may malalim na hilig sa musika. Parang yung dalawa na, tatlo natin kasama dito. isang dalawang singer ang kasama ko dito at saka isang pianista. Pianista sa NBI. Nagtapos siya ng interior design sa UP Diliman bago nag-aral sa Fashion Institute of Technology. Kala ko Mapua Institute of Technology. FIT sa New York. Kung saan siya ay magna cum laude. Wow, with brains talaga. Pagbalik sa Pilipinas, kumuha pa siya ng Masters in Communications sa Ateneo de Manila, alma mater ni ano? Chis Escudero ba? Ande, UP yun yan. Okay,
0: si Cayetano. Sino? Atenista, si Cayetano. Alan Cayetano.
1: Oh, oh, kaya pala. Okay, sa madaling salita, hindi lang siya artista. Isa siyang academic achiever na may disiplina at talino sa likod ng kanyang artistry. Simula sa musika, ay hindi, ang atinista siya, nabila na. Intigado.
0: Diretso.
1: Simula sa musika, nagsimula si Agot bilang background singer. Anong background singer?
0: Backup
1: singer sa TV noong early 1990. Sino nga? Can you know?
0: Sharon Cuneta.
1: Kay Sharon Cuneta.
0: Bonus kan, kuha ko points dyan. Yeah, no?
1: Dahil sa linis ng boses at calm, elegant presence, napansin siya ng Viva Records. At noong 1993, inilabas niya ang debut album na Sa Isip Ko, na agad naging OPM hit at nagpakilala sa kanya bilang adult contemporary singer.
2: Patuntugin mo yan, hindi ko alam yun.
1: Oh, sige. Ayan na, may nag-request na. Sumunod.
0: Ang mga...
1: Oh, sige. Kantahin niyo. Yung dalawang singer natin dito. Ay, sumunod ang album na Hush, Winds of Change, Destiny, at White Lace and Promises na nagpatibay sa kanyang brand. Sophisticated, heartfelt, at timeless OPM. Ano man tumatak na awit, ang Sa Isip Ko. Ayan ang isa sa kanya. Ayan ang signature hit. Hush.
0: Wala akong alam na kanta niya, pero alam ko mga niya.
1: Hindi lang musika ang nagningning si Agot. Mas lalo siyang kinilala sa acting mula sa teleserye hanggang pelikula. Lumabas siya sa critically acclaimed film tulad ng dati, Mga Mumunting Lihim, Family Matters, at ang award-winning na Changing Partners, kung saan nanalo siya ng Famous Best Actress.
2: Uy, nominated din siya. Paano
1: ba? Sige, pasok.
2: Ano, Huling Pasada. Okay, tamo.
1: Hindi naman jeepney yan.
2: Kasama natin sa jeepney
1: to. Oo, Huling Pasada. Eh, hindi. Tayo, patuloy pa tayo. patuloy pa tayong pumapasa. Eh, yan ba? Boundary na pala yan. Okay. Kilala siya. Yan. Ang legacy ni Agot Isidro. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, si Agot Isidro ay nakilalang consistent, classy, respected sa industriya. Isa siyang halimbawa ng artistang may puso, talino at integridad mula musika, edukasyon hanggang pag-arte. Ngayon, inspirasyon siya sa mga kabataang Pilipino na gustong pagsabayin ang passion. Ako, may kilala akong may passion din eh. Tsaka professionalism. Ano nga yun? No, pasok, passion. Ano yung dialogue mo, yung passion? Sa training. Sige na.
0: Nakalimutan ko na.
1: Nakalimutan
2: na ano? Sinasabi ko
1: yung
2: sinasabi ko is about passion dito sa ano.
1: Yung pag nagte-training ka, yun ang ano mo eh. Yun ang
2: yun ang
1: one-liner mo eh, yung passion na yun eh.
3: Oh. Mamaya, balikan ko. Mamaya, tanungin ko si Mark. Ano ang turo ko sa'yo?
1: Oh, ayan. Hindi mo na naalala.
2: Nakalimutan ko na.
1: Ayan. O, sige.
2: Maganda yung linya
1: mo. Maganda yung linya mo na yun sa mga ano eh. Sa mga trainee. Ano? O, sige. Pakinggan natin ang awitin ni Agot Isidro sa isip ko na hiniling ni Sai. Okay.
2: Second voice
1: pa ako. Sige,
2: mamike.
1: Imamike on ko para... O, pasok. Agot.
2: Hindi ko alam yung kanta. Mag-hum lang ako.

0: manusia di lingkaran ya.
1: Isa pang kanta.
2: Sorry naman, hindi ko kasi alam yung kanta niya. Te, iba naman yung
1: kanta. Alam na aming kanta.
2: Alam
1: na. Kinakapakapak.
2: Hindi namin alam din.
1: Ano to?
0: Everyday.
2: Ah, yeah.
0: Everyday.
2: Uy, hindi mo ano. Pagulo mo, ikaw.
1: Parang hangin tuloy.
2: Kumain ng pansit, kaldereta, ibutito.
1: parang puro hangin.

0: Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: Hindi pala original.
3: Nagbabalik ang jeepney. Anong pag-uusapan natin ngayon?
2: Yung songwriter yung Everyday. Yung songwriters is John Bon Jovi, Richie Sambora, and Andreas Michael Carlson. Richie Sambora. Ni Heather Locklear.
3: Ano yan?
2: Richie Sambora.
3: Ano siya? Gitarist ni ano? Ano yan? American band dyan?
4: Oh. Yeah.
2: Si John Bon Jovi.
3: John Bon Jovi, yung band. Bon Jovi.
2: Pero sino asawa ni Richie Sambora? Alam ko si Heather Locklear.
3: Sila ba nag-compose nun? Nung Everyday?
4: Okay. Yeah.
3: Dapat pala yung original pinatugtog natin. Ano?
4: Si okay.
2: Heather Locklear. Diba? Alam pag mga chismis talaga, pag nagkita tayo sa mga showbiz pages, alam ko yan. Anyway, lalo ng mga 80s na yan.
3: Alam mo?
2: Gusto yung balita natin.
3: Hindi, ito. Meron na tayong susunod na pag-uusapan. Camping season, di ba? Napag-usapan na ba natin last week yun?
4: Hindi.
3: Hindi, ano?
2: Parang hindi.
3: Camping season. Kasi dito sa Australia, ang camping is during winter months. Hindi siya malamig? Summer.
4: Kasi
3: malamig. Winter. Kasi mahirap mag-camping pag summer kasi malamok.
4: Mainit. Tsaka yung bushfire.
2: Totoo yan?
3: Bushfire. Hindi, totoo. Akala ko rin.
2: Hindi pa ako nakapag-camping.
3: Akala ko rin nun, ang camping season dito summer. Kasi
4: malangaw
3: diba?
4: Malangaw.
3: Malangaw, malamok, mainit, tsaka yun nga bushfire. Hindi mo alam, baka mamaya makupot ka ng apoy, di ba?
2: Ang tawag talaga yung nangangagat, hindi lamok, midges.
3: Pagsama. Yan. Kaya ang month ng, ang season ng camping dito sa Australia is winter. Ano ba yung mga magagandang na idudulot ng pagka-camping? Ang katawan daw natin mayroong circadian rhythm. Alam niyo ba 'yon? Internal clock, nagre-regulate ng tulog, gising. Pero nasisira ito dahil sa artificial light at busy schedules. Tulad ng pagraradyo, nasisira ang aming tulog.
5: At pagkain ng madami.
3: Ayan.
5: Before and after, pagraradyo.
3: Pero okay lang para sa inyo, 'di ba? Babawi na lang kami pag nag-camping kasi babalik yung circadian clock. Ayan, sa camping, mas maliwanag ang araw at mas madilim ang gabi. Kaya bumabalik ang natural na timing ng katawan. Resulta, mas antok sa gabi, mas alerto sa umaga. At isa rin tong stress reliever, mga 20 to 30 minutes outdoors, mas mababang cortisol. Yung bababa ang cortisol natin, yung mga stress hormone. Malalayo kayo sa mga taong nakaka-stress. Nakaka-stress ang muka.
4: Except na di ka makahuli.
2: Sino yun?
3: Hugot. Huhugot natin tatlo.
2: Sino yun, Nikki? Para sa'yo, sino yun, Nikki?
3: Personal.
2: Para sa'yo, Sai, sino? Ha? Para sa'yo, sino?
3: Wala, nabingi.
4: Biglang yun, ha? Hindi gumagana.
3: Okay. Eto, sa camping daw, mas mahaba ang oras na malayo sa ingay. Ayan, ingay. Mga chismis. Notifications.
2: Susama niyo ba kami mag-camping?
3: Oo, kasi kayo dala niyo yung ingay.
4: Hindi kami pwede sa camping.
3: Hindi, pwede kayo. Kaya lang, hindi pwedeng meron kayong katabi sa camping. Kasi magagalit. Sila lalo na pag yung gabi na, tapos maingay kayo. Ayan, magagalit. Eh kasi yung tawa niyo pa lang, talagang
2: Hanggang mga aswang.
3: hanggang sa sulok ng gubat.
4: Maririnig. Mag-e-echo.
3: Kahit hindi workout, gumagalaw ka. Nagtatayo ka ng tent, siyempre. Nagbubuhat ng gear, naglalakad sa campsite. hiking,
4: fresh,
3: swimming.
4: Fresh, ano,
3: fresh air. Yan, nagte-trail exploration.
2: Kalukohan. Kain mo kayo ng kain mo.
3: Hindi, kahit, ayan, dito, meron ka rin ano, mga benefits talaga sa physical mo, sa health. May vitamin D ka, mahalaga sa para sa buto at kalusugan. Kailangan lang ng katawan, sunlight. Camping, mas maraming oras sa araw, kaya mas madaling makuha ang natural light. Yun, vitamin D. Eh, yung isang kasama natin dito, ayaw ng araw.
2: Paano yan?
3: Paano
5: yan? Nanghihina pag sumisikit na yung araw.
3: Para itong, Tapos, average, ang average screen time daw ng mga kabataan ngayon is 6 to 12 hours per day. Kaya pag nag-camping kayo, eh dito kasi, di ba, kumisa may signal pa rin hanggang sa bundok. Eh, no? Kaya hindi yata ito mag-a-apply. Ha? Pero depende yan sa mga magulang. Sobra nito, eye strain. Pag sobra ka sa gadget, eye strain, neck and back pain, poorer mental health, at camping gives you natural break. Mas busy ka sa trails at camp tasks kaya ano kaysa scrolling sa inyong mga devices. Oo nga naman, kasi mas iba yung experience kasi lalo na yung mga bata ngayon no, pag naisama natin sa camping. Kailangan ma-divert nila yung ng mga magulang attention nila sa mga yung mga task na ganyan, yung alam mo yung
4: life skills.
3: Yung pagpapaano lang yung paringas ng apoy. O hindi lahat nakakaalam no kung paano yung mga step by step na ginagawa diyan.
2: Yung from scratch o hindi ako marunong. Kahit nga naman ako wala, hindi na marunong yung gaganong
3: hindi, yung bato. Bato. Stone Age.
2: Alam po na ganang bato na
3: nag-spark, di ba?
2: Nag-spark ko pa, pero hindi ko alam po paano yun. Paano magpailaw nun sa
3: Hindi, hindi na. Ano na lang. Lighter na lang. Hindi, kahit lang yung magluto. Yung mga magluluto kas apoy na kahoy. Ibang skill yun kasi kailangan binabantayan mo yun. Hindi ka makano sa stove na ano.
2: Ay, kasi naman dito, hindi basta-basta magluto sa mga ganyan kasi may
4: bushfire warning.
2: Mabushfire ka dyan.
3: Hindi, pwede. Basta meron ka nung, alam mo yung mga ano, safety measures na i-apply mo pag nagka-camping ka. Yan. At ito daw, nagbibigay ng matibay na social bonds. Yung shared meals. Ito. Shared meals.
4: Share na lang. Pag may nagutom, wala. Sira ang bond.
2: Parang pakiramdam ko pag nag-camping ako, kailangan ko ng kain. Parang walang katapusan.
5: Mm-hmm. Yung sarap, di ba?
3: Sarap.
2: Kasi lang ang gagawin eh. Patuwa nga pa lang.
3: Pwede kayong ano, mag-walking nga. Hiking.
2: Mag-hiking ka.
4: Tapos gutom na naman.
3: Yung may iiwan, magluluto. Siyempre. Yung hindi pwede mag-hiking, magluluto. Ano pa ba? Outdoor time, release ng serotonin at dopamine. Yung mga happy hormones. Kailangan pala pag nagka-camping ka, magiging happy ka dahil lalabas yung mga serotonin mo at saka dopamine. 97% ng campers, happiness ang top reason nila for camping. Less stress at more movement, nature, calmer and happier mind. Ayan, tahimik na environment, mas madaling mag-focus. Outdoor time helps reduce mental fatigue at nagpapalinaw ng isip. Walang comment doon. Papalino lang yung isip.
4: Iniisip kasi namin yung goto.
3: Kasi iniisip niya, madudumiisip dito.
4: Iniisip namin yung goto sa baba.
3: Ayun, yun ang nagpapalinaw ng isip nila. Bonus, natututo ka ng practical skills. Ayun nga, planning, navigation, problem solving. Yan ang mga benefits ng ano pag nagka-camping. Kaya ano, kailan tayo magka-camping sa ano?
2: Punta ka mag-camping kayo sa tamburin.
3: Sabi na nga ba yun. Tamburin na naman tayo eh. Oh, sige.
2: Tabi-tabi niyo mga wallaby.
3: Tsaka sa inyo, talagang camping site niyo kahit sa harapan ng bahay niyo eh, no? Pwede ka nang magtayo ng ano 'yun eh,
4: so,
3: ng ano? Oh,
2: sinasabi
3: sige.
2: Sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa bahay, may camping na doon. Just mag-hiking lang. Kasi pwede rin kayo
3: pagpanik mo sa bahay ni Reggie, para ka na nag-hiking.
2: Oo. Magbaba mo sa driveway, paakit sa pinto.
4: Pagulong ka
2: na. Hiking na yun.
3: Hiking na yun.
4: Pagulong ka na lang.
2: Kaya hindi, ako pag nagbibisita kayo, ayoko magtrabaho sa ano, kung kusina lang kusina. Kung sa labas, sa labas.
3: Bakit?
2: Kasi, mahirap. Bakit mo ba? Tsaka mas gusto ko na sa labas, parang ihaw na lang, simple lang. Kasi otherwise, matatali ka sa kusina. Wala ka nang gagawin.
3: Talagang ganun na host. Nakatali lang sa kusina.
2: Ayoko nga.
3: Tinan mo to, ayaw na ayaw sa kanila, tas ayaw naman pala matatali sa kusina.
2: Pero barbecue lang, para labas na tayo lahat. Tapos ayun. Masimple lang.
3: Oo.
2: Ayokong buong araw
3: na kasi na maglilinis ng barbecue grill.
4: Richard.
2: Pressure washer.
3: Yun ang hirap doon pag nag-barbecue.
2: Pressure washer.
3: Ayan. Yung mga lifestyle dito. Sige, makinig muna tayo sa awit. Okay.

0: Nagbabalikan jeep ni at meron na tayong 52 minutes past the hour. At nice natin batiin ang ating mga listeners, viewers sa Facebook, si Ate Baby Dizon dyan sa Yara Bilba, at si Loreen, nanonood siya.
1: Night shift bowlers. Yesterday, nandito kami sa 4AB para sa team captain's meeting ng Night Shift Bowlers Season 6.
0: Palitan natin si Nikki.
1: Ay, patayo na nga ako. Na mag-open sa August 2.
2: Yeah, opening,
1: opening na.
2: Opening
1: na for Season 6.
0: Tumutugtog na yung ating ano. Sige, pasok.
1: Ayun, yesterday nandito kami sa ano, sa 4AB for the team captain's meeting na Night Shift Bowlers Season 6. So, start na ng August 2 ulit ang Season 6. Yes. So, punta kayo August 2, 10 a.m. onwards sa Sliman Sports Center. Yes.
2: Sunday.
1: That's a Sunday.
0: Baka may babatiin pa kayo. Titingnan ko yung nasa ato natin.
3: Oh, sino mga nanonood sa ato?
2: Isang gabi, nag-celebrate kami ng birthday ni Tita Imelda Katem.
3: Oh, happy she's a breathing broadcaster.
2: Yes, she's also broadcaster here.
3: Let's Talk Arts.
2: Oo. Kasi pareho siya ng birthday ng tatay ko. Let's celebrate.
3: Wala na kilala.
0: Wala na kayong announcement.
3: Konti ng friends ko.
2: Meron pa yung August 4 launching ng QFEA Queensland Filipino Excellence Awards.
0: Yun, nawawala ka.
2: Kaya nga eh. Ay, sa ito ba?
3: Sinusunod yan naman yung mic.
2: Launching namin and sold out na po yung aming ticket.
0: Ano ba ginagawa doon?
3: Anong day yun? Fourth? That's a Tuesday night.
0: Ano ginagawa doon?
2: Queensland.
3: Anong agenda for the launch?
0: Anong pinag-uusapan dyan? Kung kailan yung susunod na meeting?
2: Hindi, kailan yung next...
0: Tayo magmi-meeting dahil kailangan pag-usapan natin kung kailan yung susunod na meeting.
2: Next yung awards night, oo. So, bali, ito yung awards night. It's an award-giving body, na Filipino award-giving body.
0: Ano ba mga awards na binibigay dyan? Baka mag-qualify tayo dyan.
2: Excellent sa STEM, excellent sa arts, excellent sa business, excellent to several. So,
0: kailangan laging excellent.
2: You can nominate yourself and you can nominate someone.
0: Hindi tayo pwede dyan. Kailangan pala excellent eh.
2: But anyway, yeah, it's the only organization na nagre-recognize
0: naman. Anong role mo dyan sa
2: excellence?
0: Sa QFEA?
2: Normally sa admin ako. Normally na sa admin ako.
0: Ikaw naman, Reggie. Ano ang role mo? Si Reggie ang pinopromote nito, Kumbantrin.
2: Kasi Kontrabulate. Siyempre aming events.
0: Sino si Nikki? Paki-explain, anong papel ni Nikki?
3: Wala siya dito.
0: Pag-usapan natin si Nikki.
2: Siya yung nag-handle ng lahat ng events coordinator.
0: Siya nag ko-coordinate ng ano?
2: Ang venue.
0: Ganun pala yun.
3: Styling ng venue.
0: Design. Ano tawag doon? Design and decoration.
3: Siyempre.
2: Tapos siya rin yung nag-ano sa Eventbrite ng tickets namin for the August 4 launch.
3: Ilang months ang preparation ng ganitong
2: matagal. Kasi ang namin may date na kami next year.
3: Kasi itong QFEA, Queensland Filipino Excellence Award, so may manonominate, ano? Tapos meron pa yun silang mga judges.
2: Non-Filipino judges.
0: Bakit?
3: Walang kikilingan. And then, they're going to base the judging on documentation. Yeah, ano yung achievement ng nominee.
0: Ninonotary ba yan kung ano yung mga achievement mong nilagay?
3: Sa mag-nominate sa'yo. So, kung sino mag-nominate, so kailangan para siyang debate paper. Kailangan marunong mag-angle. Hindi lahat ng achievement ilagay mo doon. You gotta have like a solid messaging kung ano yung achievement mo at paano tumatak sa

0: O sige, meron na tayong ano na lang, 2 minutes. Paalam na tayo.
1: Nakakalala ako dyan, nakapag-nominate ako ng dalawa. Nakapag-dalawa. Even before.
0: Nanalo naman.
1: Yeah, may isa. Some like 5 or 7 years ago. Nakalimutan ko ng pangalan niya. Dati kong boss, Pinay.
0: Sip-sip ka talaga.
1: Yeah, I know. Pero that time na yun, madali lang. Ano lang, lang, handwritten lang yung form.
0: Eh, mas, ano yun, mas authentic yun. Diba? Ngayon, ano na eh. Yun natin alam eh. Okay, kami po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa mga nakinig at nagpuyat para tayo ay mapakinggan, mapanood. Sabihin mo na.
1: Insomnia After Dark with Mark. Yahoo!
2: With Mark, yes!
0: We're turning it over to Mark. Take it away, Mark.
2: Take it away, Mark.